kola shawani ko khanti ay tiye wa ehla irabi ngidlala ngithani ko ayisebe 54 namba ukhakholisi kuleni kuhlanganisa kahle kahle na Black Queen S artist.

ngaphezulu kwathi ngibhuqe phansi ngamadolo ngimbonge uNkulunkulu umveli ngqangi-ke ukuthi usifisile ekuseni zefike leli thuku-ke silokhu singabaphila. Ngiyazi ukuthi abanye abakwazanga ukuthi batholeke leli thuba, wena mlaleli mawukuthi wena uphiwe leli thuba uNkulunkulu ngoba abanye babiziwe basabela umbonge uNkulunkulu ukuthi usathanda kanti nabo labo ababiziwe isikhathi sabo-ke sisuke esesifikile. Ngakho wena xa phansi umbonge uNkulunkulu, ufize laphana kuhashtag bakamnandi sisho ncwane sithi ezulwini.

mangone ble kunyeza shakamandi asikhuhla ngamasiko ethu namathela ke enkezweni ke wabona manje sihambeke kuyekhiwa ke laphana ngeke amakhaka angazi ukuthi ngingakubiza.

ubuntu akuthengwa, ubuntu ngumuntu ongabantu, into nje engathingwayo. Kufanele ube nobuntu wena self. Uke wabona kushouthi kuqala ngawe ukuthi uzazi ukuthi ungubani. Ukuhlonipha akuqala ngawe, ubuntu kuqala ngawe. Ungabuboneli-ke komakhelwane. So mnandi they play Queen S-ke bamthane no DJ Ziyanda.